Kung may napansin kang ilan pang militar sa bayan, may sinasagawa na ngayon ang Arctic Care sa Kodiak. Mula Mayo 9 hanggang Mayo 18, may mga libreng serbisyong medical, dental, behavioral health at optometry na makukuha bilang bahagi ng misyong Kodiak Arctic Care sa pakikipagtulungan ng Innovative Readiness Training Program at lokal na pinangangasiwaan ng Kodiak Area Native Association. Sa Kodiak, may mga serbisyong makukuha sa Daniel Lee Harmon Kodiak Readiness Center. Ang mga serbisyo sa Nayon ay ibinibigay sa pamamagitan ng mga lokal na klinika. Ang mga appointment at detalye ng serbisyo ay makukuha sa kodiakhealthcare.org. Ang mga update ay makikita sa pahina ng KANA sa Facebook.